Bon, mais we fang fang o fere ni te fang mo fola to me le dio to triple o to mo ga da wa ye he ki to nga da fang mo ta la e ke we ke ni be ke to nga ko ye da fe to ni pa nga ka mata ke ta fang mo ta la e we ke ni a ho ni a fly de ni a fa we fu ma fa na ye a ho ni ma la la ta degree celsius e ta ha ta ha ma lu ta ha degree e wa fa fu ha wa o e a pe se ti e to lu fa nga ma ta ngi me to ke la u ha ke kilometer wa ni ma ki e ho wa apo po ngi to na ki a ho ni ma a wa fi a ho wa bon bon ke fu ma fa na ma la ta ha degree e ta ha wa ma lu ta ha degree e to lu no fu ha wa o e a pe se ti to lu no Ange matangi pe me he toko lau hihi fua ke kilomita i wa nima ki he houa. Aho sāpate aho ono, la aho sāpate fua māwhana malala taha tikiri e taha ua, malunga taha tikiri e wa tolu. Fua hau hau o ea pe se te whawhitu pe ange matangi me he haha ke tonga haha ke kilomita e taha walu ki he houa. Kamata ki ai wike kahau moni te awhitu ki au awhia fua māwhana malala taha tikiri e honga fulu, malunga taha tikiri e wa ono. Fua hau hau o ea pe se te fitu whaa pe ange matangi me he tonga kilomita e taha nima ki he houa. Ke tua ea ki he tikiri e ua fulu tupu a maalunga taha mawhana a pongi pongi wauio ki he tikiri e tolu noa ki he ae fua mawhana. Te koe angianga ea to e au ai peka pongi pongi wangianga ke kilomita e ua nima ki he houa e ki mokamoko ae tuu ae ea a pongi pongi. Ke tu ui e ta whamatala e ke wik e ni. Ke whetongi pa anga, pa anga taha a Australia whi ngai mo senite fitu taha te smale hiwa Amerika. Senite fitu taha te smale hiwa Amerika. Pa anga taha senite ua ua te smale nima nusila. Pa anga taha senite ua ua te smale nima nusila. Pea pa anga taha senite fitu tolu tonga. Pa anga taha senite fitu tolu tonga. Koe aku, ko tu i he maha ngahi mahina koe nuko tau sitoa me ei, me ngai wike o tau sitoa mai, koe tu o ngā maklunga tahaini o e whetongi paanga ke ngai paanga ke he ihano niriu ki ei, ae paanga a Australia. Ehe ke tau whamatala ehe ke wike ni, me tu o ngai tau whetongi paanga, ki maklunga ange ihano whapehona ke tu o ngā koe a whetongi paanga e wike ku osi. Ki mo pata hoko ke tau ngahi unio ngongo, bea me to ngā koe ne tau whasihano hoko.

Mobe meki hi uia e whangwhang o Whareniti, u whamba whola at mahelere o tū Triple O. I tonga hi uni hongo ngō pia mei tonga. Ne whakahoko e aho flight e o wike ku o si, aho no whakafuaka mai ha kau ngawe ofa me Amerika, tuwe kau piskoa e toko hongo furu mā walu. Kena unga awo o toko ni i ae ka inga kakai tonga i tonga. Ke klubu ko ni ne whai aho nau whakafuaka vai hangi o lawe i aho flight ko ia o e wiki e kua osi. Pena e whakahoko e eiki toko ni pare i mia o tonga. A e whakamalo o whapapunga i ae pure a ngā aho no talitari whakaofisiare o e kau piskoa ko ni. Pea koe toko ni eiki pare mia foki ko onwabo toke tā Viriami la tū. Pea nā ne whakahau kai whakamalo ke ngāwe lahi, pea moe ngāwe ofa ku whai e kāinga koe ni. Mahino pea mehe ongo ongo, pea moe ngāi whamatala ku mau, ne fuafua ka mata ai ngāwe whakapisikoa i tonga i he tau tā hiwa ono walu. Pea talu meai, whiunga moe lakahake i he toko tahawe fitungi au, toko tahawe fitungi au, ai kau ngāwe Peace Corps me Amerika, ne nau ngāwe i tonga. Pea umatoa ki hounga o pito, ki he kakai o e whanua, ai ngāwe ofa, pa mo ngāwe lahi kua whai e whahenga koe ni. Pepe foki ki he whakaha e telekita whakawhitu ukoe o e kau Peace Corps i tonga, Elizabeth Neeson. Ai mau inga ka teke nau tolu, ai kai, ai tuu tae toili liu, pe ngawe a tonga mhene pōpōi a e polo kalama ngawe koe ni toko ni whakapisko a e kuina se ia tonga. Koe kau ngawe koe ni e toko tahawalu a kau pisko a wha o koe ni. Koe na wamai me ngahi fitu kehe e hongofuru mā tolu i Amerika. Me ngahi fitu kehe e hongofuru mā tolu i Amerika. Pe koe na utukupā ke na ngawe o toko ni a e kakai o tonga. Lolo tonga e paha taimi koe ni ne whai ai ako whakalahi wike e hongofuru ma ai kau Peace Corps. Ne ako ai ai kau ngāwe ofa koe ni e ngāi tawha kehe kehe ke langha ke nau mo ui i he mahinoangi. Ai ke tiki nau tolu ke ke ngatape i he lea ka pe ke ulunga ngā whakatonga. Pe pe ke mateu teu ke nau hū ke ngai whitu kehe kehe i tonga ke whakahokoi. A e nau ngahi ngā ue koe ku nau ngau whakapisiko a kai di ai. I he polokala māko koe ni, ni whi unga nai moe houa e te au ni manoa ki he ako lea whakatonga, pea moe ulunganga whakatonga. Houa ni manoa ki he moui, moe malu, pea moe hao, pea moe ngahi te whakake ke kawai houa e te au whanoa ke ngahi ako make. Pea malawai ke whiau e kawako koe ni e ma teuteu ki nau tolu ki nau hua tō whakahau koe ngā ngāwe toko ni.

ai ngā i whē māu, ai ka kai oi whanua o whanatau, kei tuku pā ko nau whai, pepe he ki he ngā i whē tū e wahai e ki nau ngā ki ai. I he kātanga whaka ofisiāre ko ina no tari tari ki nau tōru, nei kawa tuke ai kau minisā o e ako, minisā ako, ko e ngō ue, mo e tautai, kau me mipa, o e ngāhi ofisā whakatibilo me tika kehe i tonga, e kau whawawonga me ngahi kau taha o ikai a pureanga, e pe ke ngahi whaamiri pia mo e kau ngawa koe a ofisi koe a kau pisi koa i tonga a nau kau whuataha ke tari tari a kau ngawa o whawa o koe ni kua nau tu uta mo ngawa mo kamata ke ngawa i tonga. Ne whamoni ngō a e eik pare mia o tonga onropo whakawhanua I he whilotoi, pia mo e tokoni sekretari whakapureanga a e pureanga Amerika, Christopher Lando. Ki e toi whamalohi i ange, a e whengawai aki, pia mo e tokoni, o whai ki tonga, ta toto fito, ke ngahi ngau e te fito whaka elektronika ko ia a pureanga tonga, pa pehe ki he malui i he ope, pia mo e ngahi ngau e pehe Nā whai ai whelotoi koe ni, mo whi whakamono aki koe ni i Palau i he rotonga ne waha taimi ne whakahokoi ai whakataha forum ai kautaki ngai whanua e Pasifiki ohono nime nima koe tau koe whakataha angai ni ai forum ohono nime nima koe whelotoi koe ni e malamai ki whakahoko ai feasibility study ai ai whakafouia i he tokoni ai waa a fe whakatau a ki mwe langa hake a e pure anga Amerika ke wakai a e ngāhi whanga Māori ke whakapau i a e toi whakahake ake a e ngāhi ngāu e te fito a e pure anga bwene ngāhi sistemi bwene ngāhi ngāu e o whakate fito whakeni i he ngāhi mea whakateki no lausia pa mwe ngāhi whakalakalaka ko ia i he ngāhi ngāu e malu i a whakapaha pe koe whakalata pure anga Nei mea fōki ai e ki pāre mea i ne whamatala o pehe e tokoni ai whelotoi kani ki he whaka ke a ke whanua pa be ke he ngai ngāwe ke he whelawe i pe mga ngai tefito i ngāwe a pure anga i he ngai mea whaka elektronika. Pa ure pehe koe hoa ngāwe kani pa mbu pure anga Amerika he tokoni i ai a tonga pe mga ne ngai tefito i ngāwe maho inga ai ngai sistem a pure anga. Te whitu ngai mea whi ngau e ki pia mwe ngau e he ngā luope, te mhano atu a e makatu unga o ku malu pe mō pau ki he pureanga uhinga ni ki he pureanga tonga. Nei whiri foki e he maa koe e ki he te whitu ngau e a e pureanga whaka elektronika a e kautaha i New York e Amerika a e ki loa koe Cyber CX USA Incorporated Kene whakahoko ai ngā aue koe ko hon analaise whakataki ni kāre ai o ku whia mau. Kene whakaha ai ngāhi whakamore, pēt pehe ki he ngāhi uuni mea e malama ke whakahoko i hano whakai ono pōni i. Ai sentā koe ke ngāhi whamatala whaka elektronika pēr mō ngāhi tāta o ngau tāna ki. Nā e whakahafoki pēr me ofis koe o e pare mea koe kongai ni o e whinga wae koe ni o whi mawai pe koe konga ia o e whenga pureanga Amerika ke nau pōpōi ai ngahi tuunga whaka elektronika whakaake ake koe ia ngahi tifto i ngā au e mahu inga ai pureanga tonga pe mo langa hake ai malu pe mo e malu i koe ia o e ngahi tifto i ngā au e whaka elektronika i he Pasifiki o ku tukupā whoki ai pureanga Amerika ke tenei te oatu whoki Pia mo e ngahi pou e hokohoko tupe ki tonga. I hono i he whenga koe ke whetukutuku a tonga pe me ngahi tuunga whanolo tonga ke ngahi tuunga whakai ono pōni. O e ngahi tuunga koe i he ope pa mo e tahu i whakareko te whaka elektronika. Neto e whakamahino whaki me ofisi koe a paremia. Ai mahino, ai whalala, ai whi mau e pureanga tonga ke nau whalala ki hawaa. Hoa ngā ua whakawahaa, whakatoa pureanga. Tēnā lawa katoko ni a tonga, e ngāhi mea whakafonua ke malu i he ope, pe ke ngāhi mea koea whela vei pe mo cyber security, malu i koea, ngāhi tefteo i ngā ua whakarektronika a pureanga, pe peko no whapapau

0: có mất cái cái cao ngoài tổ ai tổ có ta học quốc kỳ bị cái chef tong à ai có nói ngoa của số anh ấy phát tạ và ít đấy thì ông mẹ tổ con đi cái phát đi ai đi ai ai để tuy phiêu ai ngài phụ ngà ngài mẹ tổ con đi phát tong à mới phát Pacific kỳ ít hậu wow tiêu tiêu ngài mẹ tổ con đi phát vào áp lực anh à qua mà cái phát học cô ye konga ki mui o mahinani i a o kalani kawa soane i hono whakawhea o e kau kuki kehe ke me ngahi otumotu en ih me Pasifiki ke kau i he polokalama mo e o wau ka tonga koe ni i he lolotonga ni ko soane ai toko taha chef kuki i he CV ukoia i loto nuku alofa pea ukeke ke sola e toko taha ni ko lau i tau en e fai fatongia i he ngau e whakangahi me toko ni pia koe ne whakaamuia ke ne anga awe a tonga ke whakakau i he mape koea o e ngahi me e toko ni ke iloa i mamani. Pia ke whakakau mo iloa i mamani e ngahi whonga ngahi me e toko ni whakatonga. Hange koe whamatala he kamatanga ui kai koe sola e toko tahani ke he malaeni. Na e talu e whakaamu a e ne whae e ke hoko a soane koha toko taha ngahi me e toko ni na nea koe api fo ou. Pēhā ko hoko ai pē, ene ngahi tau kei, moe ako i tonga. Ki moea pēhā ia, ngahi taimina, ne ako i siamane, i e ngahi wharekai, i loa i siamane. Pēhā ko ne whoki koe ni, pēhā moe ngahi ilo, moe tau kei koe a, o toi tui fio ia, pēhā moe ngahi whaunga kuki, whakatonga, moe whakapasifiki. Ai a kune pēhā e toko nieni, pēhā a kune lalotonga, mea ngāwe a kia whenga maare koe ni, i e ne hoko koe toko taha kuki koe a, i he CVU. Wharekai i loa koe e tonga koe CVU. Pea e whakahoko e ka tonga koe ni he konga ki mui o e mahina ni. Pe wehe e whakaamu a soane. E hoko a e whainga maari e koe ni ke nea ngau hiki e hake e tonga tonga ke i loi e mamani e tawha ake koe o e ngahi me e toko ni. Ka kone tuu he tai mini ko laka ke he tau e tolu noa a e ne whai whatongia koe toko taha kuki. Chef, pia kone ngau e ki, ai ngahi nau ngau, ngau hi mea toko ni kehe ke. Ka ihe i tonga foki, koe taha o e ngahi tisi, pe koe ngahi mea toko ni manakoa o kone ngau e ki, ai ngahi mea o seni, ai e whakatau mua, ai ka tonga koe ni au kalani. Koe o seni pe taha ka kwe hano ngahi ifo kehe kehe, ai e kukau kia e ngahi whaunga ngau hi mea toko ni, ngahi otu motu koe a Pasifiki. Wai pika tala monu ki a soane i he te watu koe ia ki whakakau ki ne hanga awe a tonga ki whakakau i he mape whaka mamana lahi koe ia o e ngāhui me e toko ni. Ne toki tāpuni ai lehisita o e ngahi hingoa e kau kandidate he te uwhirisi i he ongo wāhenga whai whiri e ua ai a ko e ongo niwa koe wāhenga whai whiri taha whitu ia. Pea pehe foki ki tonga tapu ua. Ai e ko māu a ngahi hingoa. Kone tu he tai mini ko ngahi hingoa o e kau kandidaiti e toko taha whaa kua le sisita. Ai e whakatau o sene whakataha e ai ongo niwa. Ai ongo kau kandidaiti ki ongo niwa taha fitu. Pamo e kau kandidaiti ki tonga tapu ua. Ai e i tonga tapu ua kuia e ngahi hingoa koini e toko hiva ko e kau kandidaiti e te uwhirisi. Ko Mount Waisere o Kolofo Ou, Konowa, ko Malakai, Matafonua Fo Ou, Ofa ki Waka Waka Koloa Matangi, me Kolofo Ou. Ko Honotolu, ko Amin Latu Sika, me Havelu Loto. Ko Honofa, ko Olioni Manoa, me Havelu Loto. Pea, ko Hononima, ko Samiwela Vea, me Kolofo Ou. Ko Honono, ko Mele, Teu Sivi Amanaki, pia mei whanga o pilo levu. Ko hono whitu ko Lei Pasi, mei Havelu Loto. Ko hono walu ko Ilaisa Lepolo Taumisila, mei whanga o pilo levu. Pia ko hono hiva ko Sione Hava Tupo Niua, mei Kolofo Au. Aia ko toko hiva ia ka kandidaiti ko Lesi Sita ke kau e Filisi Ikoia ki Tonga Tapu Ua. Koe kakwe te kandidaiti koe ki Kongo Niwa, ai a koe wāhenga whai whiri taha fitua ia, ok, ai kakwe kandidaiti e toko Nima. Uloa ki ko Se Lui, pia mi Vaipoa, ko hono wa ko isake a hoa ta tau finau pe me vai poa ko hono to luko sione tui fio hui pe me fare hau ko hono fa ko paia i waha whiri moe hala me e sia pe ko hono li ma lewa ko a minia si tonga pau u tangi mana pe me fare hau ai ko to ko ni mai ko kau candidate ko le sisita ke kau e flisi koni ki e ongo ni wa tahafitu. Ho mea bifo ki ke flisi yeni ki fitong i anga fofofonga e toko ua. E ke kotonga tapu wana i ai a onwa po se misisika na e minista ki hinga hinga ua la lahi pe a mue taki mamata. Pe a kohono wa eni na e minista pa anga. E ke toko taha koni na minisa ki he iyo minisa panga aya ko latai fainga ta tangi mana pe na ne fotografisi pe ko ngo se a ko ya e u o mana ki fai ki ai ai filisi ko ni e to ho do re fainga mare ko ni ki tanga hi union ngo ki wiki pe me no isila.
1: Alala mare hau eki pa malo elele e tonga toa pe ko flipo modulalo pe moe ongo ongo ahapure lulu koe ni ua o sepitema waafe wao no. Teke e Winston Peter sia ki he Pacific Resilience Facility. O kikai peke to e maumau i e Winston Peter's hano taimi he ne tu uu tatu koia ki Palau ka e whaafetu taki ki he ngahi fonua a e okunau whengau e aki whakataha ke whaiha poupo ki he polokalama pe moe fotu unga aue koe ni o kuei ko Pacific Resilience Facilities. Koe fotu unga aue e koe ni ok tataki ia e Pasifiki pe apure i e Pasifiki ke toko ni a kakai la vea ngofua koia i he Pasifiki tupu me he liriu koe hoko ki he ea mo ngahi mau mau whae natula pe a ke langa hake aki pe a mo iwi fie mo ui mo kumi mo ui a kakai i he taimi koe o kuwe si ai e ngahi whae natula koe ni o kuhinga e fotu ngawe koe ni ke ne langai hake a e nau toka teo mo mateu teo i kai koe matatari pe ka ke malanga hake mo langa hake. I he whakamatala na e tuku mai he whai o ngongo whakapolitikare ko ia a Pacific Media Network, Thomas Tarurongo Wayne, o ku tō nou nou a e polosekia ko ni a Pacific Resilient Facilities, ko e tāketi na e amanaki e tānaki hapaanga e walungiau whangfulu mā whā miliona. Ku utu whakataha a e pureanga o Amerika pe mo New Zealand, ke whapaanga a hono whalerei i ko ia o e taulanga o Cook Islandi, ko e poloseki paanga lau miliona ko eni, tene toi langa hake a e tau anga waka ko ia he motu ko Penryn, pe ke whakapapau i foki o ku malu mo tau, pe a mo e whewhakatau aki ko ia o e ahoni. Ko e whakaha e nia, o e whenga o e aki, whakahistoria ko eni, i he whakataha ko e a kautaki e kwhai i Palau, me a neafi. Na e pehea i he pare mia ia Cook Islandi, Mark Brown, e hoko a e tau langa ia ko eni, ke ne whakawhainga maaria i langa hake whakaekonomika ko e oi atu motu kuki. Ko whiri hawhine mui ha amoa ko enia talamai vao, kene mau a scholarship i ako i he Infratil New Zealand Youth Choir. Na kau fokia enia i he kau hiwa whamā manalahi ko ia anu sila, pia e hoko a scholarship i ako eni kene whawhainga maari ia ia ke kau atu ki he kau hiwa ko eni i he tau e tolu ka hoko mo kau atu foki ki he tua whamā manalahi he waafe ua walu. Na nepehe ko e fumea lahi enia ki ai petene whakamaamaa ai kawenga whakapaanga ai totongi oi folau nofoanga pe moe teunga ko ia ke tui. O ku whekumi e kau polisi ki hawhaiki iki oi whakapō na e mate ai ha toko ua he feitu Wattle Downs. Na e hae whakamaoanga i manuka ua neafi e tangata tautolongo ful hiri hano mau haongo sino ia e ua i he taha ngahi api he feitu Wattle Downs. O pehe he kau polisi, o teki ke nau whopapaui, kau nau maha mahalo pe na iai ha kau ngā whaihia o e toko taha. O pehe whamatalana e ui ai sevesi whakavavave ko ia ai whonua ki ha whare i he hala Gambia, moha ripoti o ha tangata na e hā moha mea whana i he api. Na e mao he kau polisia ha toko ua ko na pekia whataulua ko e whanai. Na pehe e nispe kita whatotolo ko tofilau whamanu ia wa aelua. Oku kei whai e whakatotolo e kau polisi, pena i aiko hataha na e tokoni i he whaihia. Oku whai e tautapa e paremia ko ia ofisi ki he kakai o e whonua ke nau loto moko moko pe. Hiri ko ia hano tuku mai o e ripo oti whotutu a komisiona ki he liriu whakoni stu tone ko e ofisi. Oku ha i he newspaper Fiji Times a rea a Sitiveni Rambuka o ne pehe whekau aki pe mo e whotutu ko e a komisiona ki e konistu tone o pehe ko fisi ko e fonua ta e whakaristiane. Talo me ai, mo e ui e kautaki ko e fonua ke fei mo talaki ko fisi ko e fonua lotu karistiane. Kana e pehe o rambuka ko e ola o e ngā ue e komisiona o kuikai uhinga ia ko e tutuuni whakapure anga. Pea e toki wakai ai kabineti ia ki ngai whakatutu ko e okune omai. I he taimta tau fei ngā tfoke o rambuka ia ki he kai ngā hintu u, moslemi pe mo e shik ofisi mo ki nga tolu ko e oktauhi e ngahi o tua ke he ke whapapa o yange he kai uesia a e nga tau a taina whakalotu. Whao si peka si poti, o ku poupo wa e net polo nusi la ia ki he feinga haongo hoa ngā ue ko Anne Mowbray pe mo Ali Williams ke na whakalere a fi auhi whakalotu whanua koe a net polo ke tau kahau. Ko e tau mua ke whakatau ta a e fe au hia koe o e wafe wafitu pe apuke e kulupu whapa a ngā ia a e laiseni ki he fe au hi mo e ngāhi tīmi pe anofope a net polo nusi la ia ki he whatongia revai pe koe governance na e pehe e pule lahi ia o e net polo nusi la Jenna Wooten o kukei lahi pe a ngāhi mea ia ke whai ki mua pe tau tokia watu ki he fe au hi o e tau kahau anang pe ngongu kukoku mai maki tātou le a koe niko whamanata to e pe tau polo kalama pie mentonga kamata i he tolu e fiafi o lele e pe ki he maa ai aho o e pongi pongi tu o pule lulu ko Filipo Motulalo tu o fat

0: Oh, I'm making we are from what for the meeting from a follow up by Melody 2000. Ehe, don't I want to hear poor Hilly far or do I from a dollar update the work of when I feel you working. And I do only when I fall on our way, I put on our immigration out there any. Good hour and I mean I far go on or do. Oku ngao e foki e he pule anga a ene ngahi tu utu oni peko e fonga ngao e whaka immigration ni i he whakatoko lahiange peko e whakatoko si iange ai kakai aku na hou mai ko hi ko iai a ene kaunga pe mo ene whekau aki mo e ngahi te whaaki ke i he whakahoko peko e ngao e pule anga ke hono toko ngai ai fonua. O tatau e whitu ke ngai mea e whekau aha ki pia mo e ne tuunga whaka ekonomika. Pena wha wātu fō ke ngai o ngongo ma ngai whamatala ki mua. O ku i he whanonga mai e waa whaka immigration ni mei mei kua ta wha aki la lahi e ua ku tō mea i ai whakamamawha a hono wahe wahe o e toko lahi ko ia o ku ata ke tāri ke hū mai ki a Australian i he tautaki taha. Ke uhinga lahi e taha koe ngāi tuunga koea o e whakataha taha whakawhaa mili. Koe te whaagirewa e taha koe ngāi uhinga whikau aki pa me tuunga whaka ekonomika ai whanua. E koe ngō maala lahi ia. I he ngāi tau lahi ki mua na e mamawha apuito pia mo lahi ai anō toko ngāi kina te whaagirewa ki whakataha taha whakawhaa mili. Mea i hoko hoko mai ki mui alu e tupu toko lahi pe alu mo e ngahi pole o e tuunga e mo ui whaka ekonomika hange e ku alu hake rewa a ta whaake koe ki hindi whi lawe e mo e tuunga whaka ekonomika a e whanua a e rahiangi a hono whaka mama whai i e ngahi whakutu kutuko e apure anga o kune o atu a e ngahi whika. Tātou te whike whika lalahi e ua i hanga ta whaka koe ni, whakatahataha whaka whamiri, e ta whake taha ngai uhinga whaka ekonomika, pe koe whaka bisnisi, pe koe whaka e ngā ue, ai aku kau o ku whakatahataha i pe i uhinga koe ne kaunga ke tunga whaka ekonomika o e whanua. Koe ngai tau mai rewa ki mui, kuku aluha ke rewa, ai toko lahi ia o e kakai o ku ata ke nao humai i he tuunga koe ia wea ene whekau aki mai tuunga whaka ekonomika o e whanua. Ke maalunga ange au pito ai toko lahi o e kakai o fua ke nao ngahi visa i he ta whaka koe ia. Kona toki vahe vahe iki o naia ki he visa ngā ue, visa ako, ngahi visa ke teki nao tolu o kuei e nao ngahi tau kei whaka ngā ue. Ai e koe ngai uhinga koe a ia o kui ngai e ki hene whela vei pia moe nau tokoni ka hono langa hake e tuunga o e whaka ekonomika e whanua. Kawai ai ngai konga ia ki muini hono oe ngai visa ngā ua koe te pehe ki he Pasifiki. Koe uhinga peke nao mai o ngā wei ai ngai whaama pia moe ngai ngā wei anga keike. Ke whiau e ngai whi mao e ngai tawhaaki whaka e ngā ue koe ia koe uhi koe nau ngahi whatongia e ngai ngā ue e ngā koe ia ke tokoni ke tuunga whaka ekonomika o e whanua. Ai au koe koe o mai e ngai visa pehe ea koe whakatahataha whaka whamili anga koe ngai visa ngā ue koe mi he Pasifiki. Koe uhi ngai e koe nau mai e ngai visa ngā ue ke tokoni e tuunga whaka ekonomika o e whanua. Ea koe taharewa o e whatongia o e puleanga, tata we, pe koe hae wha ai whakapolitika le kuna uritonga puleanga, e taim koe ia. Ko hono whelili waki, pe mono fōtu uatu, ai whika whakatoko lahi o ngahi klaske kehe o e ngahi visa, kene whiau a ene ngahi whia mau kehe. Pea nai wha o atu le vai fuki hange koe ni koe kau visa kau ngau e mei tō puleanga, koe visa koe ia ai. Ai ngā ue, ai kakai holiday, pe koe holiday work, pe koe working holiday visa. Ai oku hanga e kakai holiday pehe o nā wā mai o ngā ue whakataimi e ngahi ngā ue anga kekehe i Australiani. O whiau, ai whi mau whaka ngā ue e ngahi ngā ue anga koia. ngài tạo vì mùi mai cô lại lên vài phía mà và ngài phí tụ hàng ấy cái ngài phà mà ngài mẹ bé ở tu ngài họ nó vang ấy ai pro cala mà ngà vừa mai kim bùn ấy ai ngài ở tu mua tu coi ở bên miền Pacific ấy ở cùng bé ở bùn ấy anh ở cùng pha tô cao lê lê cái ngài ta bé này cao lê lê cái tu ngài pha economic ở Australia ni ở đó ấy bé pha cái bé mua này cao lê lê cái cao ngà vừa miền ngài automoto e pasifiki ke tokoni ai pa anga go go na uma me na uma we he na fok mo ye pe go fa ka fok ke na uma fa mili otokoni ko no lang ha ke o na uma fa mili time ta ta otokoni ke lang ha ke at unga fa ekonomika o na mo tu ta ki ta o ka wa ya tonga sai ke ko nga fa mi mu ta ha ni fe li uri wa ki na ye ai be he e la wen an spepa e holoki e pure an agoni o Albanese a to kola hi wen ai visa ko ya ko foa ki ki he ngai to ko no lo be ko humanitarian grounds e to nga for immigration e winga ko to ko ni ofa e ke ka kai o we ha na ngai to nga fainga ta ia te e ne be lewa ne kaka hake be ai tu nga koe oa o ke tu nga lolo tonga koe toko ua mano. Pe koe visa e ua mano na e whakaata pe okulo tonga whakaata ki ai. Sai koe ngahi o ngongo koe ki muini mai na e behe e ngahi mauanga tala whaka o ngongo e holoki e pule anga koe ni o Albanese. Ai fika koia ai toko lahi o ngahi visa koia pe mehe ua mano ki whakamofua ke toko taha mano tolua fe tupu pe. Ai e ku mimi vae ua pe a hono tuusi o toko lahi koia o ku tali ke fua ki a tekinau tolu ai whahinga visa koia ni koe toko ni ofa koia toko ni ke nau mo ui. Koe whakamimu i taha e toki whahani e Prime Minister ai Albanese o ku ikai ke iai ha whakakaukau pe ko ha tuutuuni ai puli anga ai kapineti e pule anga lolotonga ke tu usi ai fika koia. Ai e oku hingaia e kei tūla hako pe hono kei whakaata ke ha upe ai ngahi visa tokoni ofa koia ke ngahi visa ko ngai ngofua makehe koia e ua mano i he tau. Ne doi whakamahinu foki e he pule anga oku. Ko taha foko e ngahi mea ne pehe ai e ngahi mauanga tala e ngahi o ngongo e holo ki toko wai ko e uhi ke whakasi isi ai ngahi visa ko ia kai whakaata ke hui e ngahi kalas kehe o ngahi visa whaka immigration ni. Mahina pia me he tali pe koe whamatala hongo whai e Prime Minister aia o ku uki itu u whai ngata ke na uhanga holoki ai fika ko ia whakaata ke kau kōre kia i he tuunga toko ni ofa pehe. Ko hi he kulahi e ngahi vāvā kōwi me ngahi tau whakabā apuri anga e ngahi tapa kehe o mā mani. I hene pehe lewa kukia i foki ai kōre toko ni pia me ngahi whanua u hoko e ngahi whengata a ia koia pe koe ngahi tau ki he ngahi whanua kehe. I he tuunga koia kua humanitarian pe koe tuunga toko ni ofa ke ngahi kakai o whai na o ngai kore he tōnga ko ia. Ai e ne pehele wa ku mahino le vai o ku he ike ke hangi e tuu whepaki ka pau e hanga he Prime Minister aia o holo ki hifo me toko ua mano ai lahi toko lahi o e kakai e tari i he tōnga ko ia. Kahiri ko ea o ku tupu whakau tūtuange e toko lahi o e kakai e kuna unofo whaingata ia ko e ui ko e ngahi tau pe me ngahi tōnga pehe ke tāri ai hana whahinga kore i tunga koea ko humanitarian grounds pe koe ngai uhinga toko ni ofa. E uhinga koe iaku hangi ko whakatonu hia le vai ai whaka uhinga ai pule anga. Ka nehanga o whaka i kai ai lau a ngahi ngō ngō pe e tokua u ngari ngari e hanga e pule anga lolo tonga mo ne kapineti o holoki ai fika koea ngai visa i e toonga o e toko ni ofa koe ni pe koe humanitarian grounds. Na iai fuke toko taha whawhawhonga lea ai minisa koe mihi Home Affairs, Tony Burke. Ai e nane pehe ia i he aho o tō pula lulu. Oku ikai ke pehe oku whawapau i ai fika koe ni. o mahi no fuku e whakaanganga e doki whakahoko pe e ai hano li liu, o ka pau e ia li liu ki kamata ngā o e ki i he kamata anga o e tau whakapaanga o e tau kaha u, ai e whakaha fuku ia e pache di ki mua pe e ai lewa e ne whekawaki pe a moe to onga ko ia. Ka ke, ko e whakamimui taha e nia ai whamatakala tonu ko ia ai Prime Minister ko e tuu ko ia, ai toko ua mano ke visa koni, ke toko ni ofa ki he kakai whainga tā ia. Oko ke i hoko pe ia, ko e tūtuoni whakapule anga, pe ko e whonga tūtuoni whonga ngāwe whakapule anga, e ke i hoko hoko atu hono ngāwe a ki. Ka ke ko hi kai taimi, tau lepa mōhae ka tau toki hoko atu i he wiki kahau. Ki mo e pea tau lepa hei, te e whahoko atu pea, pōpō ki ofa, pāmai tāla monu, kisi ngāhi, tamai ko toko toa pe. Kei kei aho sāpate tamai e aho sāpate konyu tau hanganaki ki ei. Ua ki sāpate koe au septema, ai koe aho ia whamana tuai i aho sereliani ai singai tamai. O te pōpua ki ofa mō me tala monu, whakatawangbe ki mō mauha aho sāpate tamai fie fia pia mō kalais ia foki. Kei mō mea o sai whaiva.
1: Luke vai tāni mā vesi tātaha ki ono osio vai. Ko e tamai ofa. Ko a tamai, mwane ongo foha e toko ua. Nei fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe i ange hakonga mehe e nau ina si. Pe tukuange ia, ke hoko atu ene mo ui.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na lomo ni rua na ua, mai ungo, ko ni na rongo te tukina na ituituku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tiku mai viti e na ngonango. Na rongo te lananda wasi tukina na vose ni kalu, mai vira na nonga i talotala e sere ne. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere ne.

serene sa bangbul ka bayan ti gani hebe kemuni era mata ka bina ka ni ko bangbot ni da sakala wa ti kongo en do nan rak ni bula nan rak ye serne en da sabak nan da ko ti gani nan rak mbat mbata ya en da sala ko duru mati kongo en do nan rak wo mata ka bina ni ko en da ba ka bina ba lebu ni da en ramai en mata ka bina ka en dai en da kinda batal mai en do na mata ka ni singa wo ya ena mata ka bina ni ko na do mai bti ser ne do ba ka bina ti ko we ra na tele ni kalo ni rando mai waseti ko na itu tu bina ka ena sala ni ka kambura ki ni bengara hyo ngo ni do mai bti ser ne ena radio 2 triple o fm 98.5 ena be ba ro ito do ko mata ka bina ni ko en da na wa bakayan rasar mo dai ni bona no dai tal tala ving rabi tiko boli bak ngande ena mata kabina ni kwa tal tala chochi ya vita tal tala ngasti ko mena kroi bonu tunuloa mai da kon robe tiko boli bak ngande tal tala ena mata kabina ni kwa enda sana bakayan rasar mo dai ko ya ena mata ka winaka ende dai ni ar binaka tal tala

Iya, nanti mau ibit yeser nero ko pa kanto kati ko nalawan ing gele enda butu ka senda salewe na tiko enda ngau nongo enda apa kana numirki na nakian matua er samba leani wera sembula tiko ke ira nakian na kau tamata waya nga wera na ito kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mata kami nani ko enda bakami nubina kati kiro bakali buni ya toko ni tiko na nanda ngau nubina kongo rawat kini bikin tanda ito kemi enda birongo dinda mu tiko enda bata bata ni bengka rabi ongo ni domo ibit yeser ne enda radio 2 FM 98.5 au domo bengka rabi tiko ni kina na bi ba rawai to da ko ya na Liverpool City Church to ko na ti ko na nonda ngau na bi na Congo ena buku ni so kalo ena singa di mataka erto sa wesure ti ti ko yani na Liverpool City Church singa tambu bimbi ti ko na singa enda na lako du rumah singa tambu enda na lako du rumah ti ko waya ena singa di mataka nonda singa tambu ti ko na nonda tata se oira na tamanda ena tama ni bi mata bu vale to da ko sara bura bura andara bakana numira tiko kina enakena singa tambu tiko na singa ni mataka ya na Liverpool City Church e ve sureti tiko yani ena buku ni bengarabi ena singa ni mataka ertona tiko butiko ena tini na kaloko ena mataka lele ni mataka kena itutu baka matata ni non retu bengarabi ninga ingiring-iring ayani ena namba ni telepon yongo na saiba bali mandua waluro no tolu saiba rua singa tambu tiko ni tata ve iko na tata keo tiko baka libuli ti Liverpool siya tiko boli baka ngande siya ngani ndona bunuwa ngoliki na lay lotu ena singa ni mataka kao bole ka ena Liverpool City Church balete ni tiko ena Big Street ndua walu lima Big Street e Liverpool na nonrito wali ni lotu ngole ani giringiri ani na namboya ka waka tataren kina ena buku ni bengkarabi ni nonrito singa tambu mbibi ni mataka waya na singa tambu ni tama wikenda talanga na na we matalo tutu da sara enda maro ta katiko na singa tambu ni tama na singa ni mataka van ke baka e singa ni dona banua o ngole kina se o vina kata mo le lotu watakir to na Liverpool City Church ni ngole ani tiko na dua walu lima Big Street e Liverpool katike bu tiko na non to lotu ena tini na kaloko o ya ena mataka le lai ni mataka ena buku ni tiko nga ena Liverpool City Church waya ena nana bito ko ni tiko do tiko na ilaw lawa erto na mbiu mbiu tiko na ngole ya ni kina dua na conference ena baka edhuri mai Canada ubukan bauta elewe tirika dua na marama era na ngole tiko ena ilako lako ongo oya ena dakatiko na lako ena mua ni madhawa enda sa baka na mata tiko kinongo erto na ngole tiko ena katirika vani tirika vani September ka tekebu tiko na conference oya singa tolu ena katirika ono ni September kema kawa iko endua o se vya na kata tiko nga mongole watakira tu ena lako ongo ka edhana tiko na Women's Global Conference. Laki baka edhuri tiko i Canada totoka na ingole ngole waya. Nibirto na lewe tinka ndua na marama nganga ongo ena buku ni lako i Canada waya. Kema kawa iko endua vya lako vya tomo nirto tiko ninga ingiringiri ya talanga yani ena namba batanga waya na saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua na kena itukutuku baka matata ni nonrto ngole ngole ena conference ngo laki baka edhurtiko e Canada ena mataka binaka indi indai ya tindo matanga na serba kuspel menda na numito dhoko kina ena mataka binaka nikua kepa kao iko o singa yandra tiko maina mwadhi ena mataka binaka nikua o singa indola ritio tiko o singa ibaka ronga tiko ena mataka binaka nikua wiki mnina matua ngase na bau kepa kao baka ronga tiko mai Willowood ena mataka binaka nikua sana numiko tiko ene nando mui viti eserne ena mataka binaka nikua arna yandra viko ena mataka binaka ende indai ya tindo matanga na serba kuspel wikenda wiki mnina sema tiko maina ibola mata ena mataka binaka nikua serta langa ngo ni nanu mkina wiki mnina sema tiko mai ena sal ni kaka mbura kiongo ni radio 2 FM 98.5 ni domo ibiti eserne au sa na serta langa ngo au sa nanu mkia munikina ena mataka vinaka ende dai wiki mdona ngole tiko i Canada wiki mdo talanga na Liverpool City Church mbe kani do toko na tiko na nonda ngona vina Congo tala chiu balvatu Pastor William balvatu Pastor Jeff Pastor Ruby, Pastor Tonga, and Pastor Les. Kina matamuwa Liverpool City Church. Serango, talanga ando na numi kina. Ena buku ni kena toko ni tiko. Na nondanga una vinaka ongo. Ena bebaru waito doko.

Ya, yeah, nama tak kami nani kuah, wah, wakana numir matang awi, rele puna abu bale, rala kathuru matiko na wololoa, ena mataka vinaka, ende indai. Domo ibiti eser ne, na numir matang awi, nama tak kami nani kuah, ena buku ni, wololoa, rala kathuru matiko. May ibiti, wakata lang aki na, ena nondo tu, benua, onggo, libungo, Australia, ka, kalebu era sa baka dirti ko na nan baka suka ngele so era sa nangai na bunu buti ko na kena baka suka rti ko nangele ya ambles tale ki nangele ina yalo sa nona nakalo ka sa ti ko bata ke nakalo en mataka binaka indindai. Ya, bikin ini tuh kesara na bi mata bubale, bikin itu mau ibiti, cutembete, kena nomu mata bubale. Ibu sata. Juta bete kena nomu ni mata bubale ena mataka vinaka ende indai dola kathuru matiko na ololoa ena buku ni samai kathivi na tina ni mata bubale baka vinaka ta kitiko baka lebu ena buku ni loloma ni kaluongo ndo bako kuota kitiko kina ena bulan rendren dola kathuru matiko ena ngauna vinaka ongo na katiko nana baka suka ngele na mundu nana ena mataka vinaka ni kuwaya sa masti ko nindo mo ibiti eser ne mena sulti ko na baka dingo na lomo ni bubale kamenda na celebrate ka tinga ni sa kadi mo tiko na klo endo na bulayanga sa lista li tiko vikoya ena baka tawt ni ko no go se ena singa bina ni ko da baka bina ka tiko wana klo we Mrs. Coop baka bina ka baka lebu ena buku ni legacy sa biuta kota mai na marama kayongo da baka bina ki na baka lebu ni da sarai da tiko lebu weekend ana rede tiko ana social media ana kena baka suka ngele baka dur tik tal tik nga mai viti mai na kor baka turang mai na kabu ana mataka vinani kuwa baka vinu vinaka baka lebu dira sakali viti ko kara sambi tiko mai enduana mbula kara na tomana tiko ira na luvendra ke ira na be na kawa ni mataka anda baka vinu vinaka kina buana kalu ya na ya lo sa tiko buana kalu enda sa baka suka tiko nga na ya ngoya belesta le kina gele na bonuanga enda ambuli mekina ena nona vembuli nanda uni vembuli enda baka bibi nakati ko buana kalu ena mata ka binaka ni kwa ya na serongo be kemni to do sara na la rumatiko na ololo ena mata ka binaka ni kwa nanda mo ibiti serne ena no mike muni mandanga ena serongo ena buku ni basu ka gele ena baka edurtiko se ena buku ni onga onga ni bengarabi ena buku ni kena garabi tiko ike eviti na nonra sa baka dengu itu ya ni sena nonra sa be kadi bitiko na kalu ena mbula yang oya na serongo ni na mentanga kina na be mata bu bale to do sara ke o sema tiko mai ena mata kavina ni ko ena ndomo ibiti serne na serongo ondo sa onisa na numikina ena mataka vinaka ende indai.

Yenda baka bibina wale bwena bwini sero ya andi enda na sarabatiko na daga daga mana ni linga ni kalungo kina nomumbula kina nongumbula ena ngauna darumbula tiko ya nikina ena ngauna binaka nikua. Ya ena mataka binaka nikua ili musara naka ngapika yado ena lomani madawa enda sabaka nanda kuya sena beisinga enda sabaka nanda kuya. Andua nga ena buku ni kena karabiti ko naika lima sanga bulka lima ni Pacific Island Forum Leaders Meeting. Baka edo riti ko may palaw ena monisi nga enda saba ka nanda kuya. Enda baka binibinaka baka lebo ena buku ni nanda wili katiko ena social media na buku ni nona laki proposal. May baka uta chiko nona proposal na nanda minister may nanda banua na minister for foreign affairs and external trade. Honorable Sakia si Nditoka. Enda baka binibinaka baka lebo ena buku ni bose kena sota kena bose era ulaki baka ya dhoraya bata kena U.S. Deputy Secretary of State or Christopher Landau. And I'm attending seeing a new law September. Gomen Baleta Tikunga and Abukuni Nondro another beta Sakitiko, Naitoke, and Avanua Vaca America, and Ivatao Tiningo Nongo. And the Bavin Vinavalevo and Abukuni Sotoya, and a Kena Laki Vacoco Taka Selaki Tare Zaketaka, now Honorable Minister and Nditoka ena nona komite kikoya merovi talanoa ena buku ni vika enda rongode tu membaleta na nonda via dhuru vanua yani o kenda naito uke sena Pasifika ena vanua levoya o Amerika. Ya ena ngai nga address ta kitiko baka malua na kona visa compliance ya erau vitala noa tiko kina na nonda minister ni foreign affairs ken and external trade honorable Sakiasi Nditoka enangai address ta kiani mbeka mai baka malua na kena na madhala ni vitala noa ya kambaleta tiko na visa ni dhurubanua enavunua lebu Amerika. Ya ena singa tolu saote, singa ba saote, enda reida taleti kwa ngani ratu sa dhambi tiko na iliuliu ni mata intuma ina nonda vanua, Honorable City Veni, Linga Mamanda Rambuka, kena nona mata minister, na ratu sa ngole dhaki tiko, meratu laki waka reitaka, se ratu laki solia, se iyo waka reitaka na kena itukuni mbaka, ka tukuni tiko waka kena waka rana, present meritu laki presentaka na Constitution Review Commission Constitutional Review Commission report kena wakatutu ertu sa wakatutu tiko kena membaleta na Constitution eliu teki kenda tiko maina nanda wanolo mani maiviti ertu sa adhambe dhake wana turanga na prestendi ka ertu salaki soli kina salaki presente kikina na nondoto reporti waya ena buku ni waka tutu sa kireiti ngona na liuliu ni matentume na nonda vanua weekenda na itaukei maipaka mbibiti kwa maibiti waka kina weekenda talangai na vesa iburuburu taleso weekenda tau talangai Australia menda ndambe menda kakua ni menda waka mbote tiko ni review waya ena yadu kina endua na ka yortu nga na leo ni cabinet yortu na wakatulua yortu na reitha ka wakatule wataka na buku ni wewe sau yortu sa alaki propose taka na nonda iliuliu ni mata ni tu Honorable City Veni Rambuka kena nona mata timi buwana turanga na prestendi ya enda nangai baka rongo dhati kwa yani baka malua se dhaba ena yado ena buku ni laki na proposal ya ratu nangai lewa kena na lewi ni cabinet baka kena mera baka tulawataki na baka tulawataki baka binakasara na bebe sao ena baka rau baka ya dhoro ya iya sana nda itabi tiko nga wakienda na ito okay menda ndo nanuma tiko na nanda mata intu ena nomu ni ndui masu mbaleta ni na masu nga ena rawata ni na besa utakina na beka kede enda ngandreva tiko waka usibi tiko beke muni na be minister to dhokasara ni be liutaki tiko
ena non da bunua lomani me viti meda do bata tiko nga ena ve masulaki meda masulaka tiko na non da bunua ena buku ni ve ve sau ongo do tal manda nga na servi kenda ena mataka vinaka indi dai meda na numito do kina ve ko senga isama tiko mai na ibola mata isama tiko mai ena salika kamburaki ongo di radio 2 triple FM 98.5 sa nanumitiko ena serongo ena mataka vinaka endendai. Kelly Wanga, ni ana vinaka Mrs. Mai Valenisau, vinaka vale mana siapa tiko mai ana mataka vinaka ni kuwa, bakambauti ni totoka tiko nanraki, mana ena si ni koro ongori, ena mataka vinaka endendai. Serongo, ena onda talemanda, ena mataka vinaka endendai.

Yenda ba ga mina ba le bo ina bo ni sero ya na mata ga bina ka ende ndai. Serti ko men baleti ne po kanesa ni kenda kenda na senga ni zuwa ena ve mata ka o kola ena mata ka bina ka ni kwa. Ye na mata ka bina ka ni kwa a me ba ka nga ni nda sa ba ka ro a sanda la ko zuru mati ko ngo na se vitemba ka sa ti ko me ngo mata nda na vula enda ndo maru ta ka kina na kena tu ba ka ko ena no nda ba nua lo mani me viti. Ya endo ni tu tu ku bina ka a ena ba ka ro kambura ki ani ngo oya membaleta na rugby a World Cup ni rona undolu rosanga bulu kavitu ena vaka ya dhuritiko e Australia vikenda to Australia saka di vaka to manda tiko ya niongo mbalata ni na vaka ya dhuri sarati nga ena ikatini ni okotoba vaka vaka rautiko ya nikina ena vaka ya dhuritiko mai Adelaide and vaka vina kina ni sarato hostiko mai Adelaide ena buku ni Rugby World Cup 2027 ongo mai na katini ni Oktoba, rona undolu rosa ngabulu kabitu, kina rona undolu rosa ngabulu, tini kaono ni Oktoba, rona undolu rosa ngabulu kabitu. Ya, wikenda to Australia, kia baka enda to wina kata, minda to toko ni rato, na nonda mata team yongo, na Flying Fijians, ni rona undolu rosa ngabulu kabitu, ni Rugby World Cup, me baka ngani se yao tiko yani, ni vitartare ni kena Bellas Travel okwaya ena rani sulevi kenda na package ni no movie la kisarangito ena vanua levo ya o Adelaide ena ni Rugby World Cup rona undolu rosa kabulu kabitu ni na is coming to Australia kasa na ndana maro takatiu kina na nonda na kena tuba kai kwa talanga na nonda vanua mai viti e na ngau na batanga oya oya na yamba ki runa ndo luru sanga vulka viti au kadi baka tiko ngo bela tani se au tiko na kena ngau na weekend na ito ke ke baka enda vina kata menda toko ni ira na lubenda e na buku ni ngito ngo se au tiko na sebo tiko ngo e vita na vula dua na yamba ki roa niko Vaka vaka taki ko mena lama ni ngau noa ya ena buku ni nonra laki saraviti ko oira nalu venda ena buku ni nonra talendi ni ngito ena mataka vinaka ndende. Waya na itukutuku nga me tukuntiko ya ni weekenda ni Google taka ya ni na Bellas Travel rao ni ko book taka ya ni kina. Na nomu package wa ya baleta tiko na laki sara gito. Ia, ena mba kiongo, enda na maro taka tiko na Fiji Day, ena baka edo rital tiko nga ene katini ni singa, ni vula Oktoba, na vula enda sa baka namata tiko kina ongo. Lebu sara na beyasa ni koro, ena baka edo rikina, na kena maro taki na singa mbimbi ongo. Ndua ena baka edo ritiko mai Merrittville. Na baka edo ritiko kina endua e tiko na kena isongo songo oya erto na baka rautaka tiko na kena marautaki na Fiji Day oya. Ena tolu tiko na singa na kena marautaki oya na meneka ziwa kina ikatini kandua ni singa ni vula Oktoba rona undolu rosa nga vulu kaono. Kama kato kongo na kena itubutu wa meneka ziwa ni singa kina ikatini ni singa. Ena baka ya dhurikina na Fiji Day. Ina katolu ni singa oya na ikatini kandua ni singa. Ena baka ya dhurikina na lotu dhoko bata. Ena vanua oya o Merrittville. Kena itukutuku baka matata ni vengarabi ongo. Ni ngiringir ngayani. Ena namba ongo. Na saiba ba ndua ba. Lima vawalu dua tolu vitu. Rau niko tukuni baka matata wiki muni na dhava na baka edhuri ena ngono ya. Ena baka stall takitiko ni basota. Ena baka stall takitiko ono na nrau na ndola dua na stolo. Iko na kautangaya ni na nomu maki. Erto na siangan ni tara na baka tunuloa. Iko mo kautangaya ni na nomu maki kalakin dingitaka na nomu spot ka baka nduria kina. Na nomu maki oya. Ena baka edhuri tingone ya e Merrittville. Ena ndua varua Edison Road e Merrittville. Giringiri ya ni ena nambo ya. Saiba ba ndua ba. Lima vawalu. Dua tolu vitu. Ena kena itutu.

Liverpool. Noa nga, ndau wakaya dhuri tauma nda tiko kina na Fiji Day. Enda na kilawa ta kere tiko, na wunua e adu kino ya na Woodwardville Park e Liverpool. Na wakaya dhuri tiko kina na Fiji Day celebration ng goro na singa. May nakatini ni singa, kaya nakatini kandua ni singa, ni bula o kutoba. Giri-girian yan na nambongo, kaya baka wabi nakata, mendua nomu stall, e na baka idoritiko, e na Woodward Park, e Liverpool. Giri-girian yan na nambongo, na saiba ba, tolu ba, dua walu diwa, dua bituano. Ningay lewa nga, ibig na munuwa ni Maruta kakina, minta Maruta ka batanga, nanon da singa onggo, na singa ni kena tuba kay kwaya, nanon da banuwa lomani may biti. Ningay dingita nga, ibig na munuwa ni biya Maruta kakina, ni biya ngolay Merrittville, seo ni biya ngolay Liverpool, ya baka idoriti ko, ene katini ni singa, kene katini kandua ni singa, ni wula ong Oktoba ronondolu ruasanga wulu kaono. Giring-giriyan ni biki mundoy Liverpool, 0434-189-176 na isaw ni stall. Wiki mundo we Merrittville, kaya baka ando winakata mendoa na namundo stall ni Voltec kakana, kaya mundo nakutanga, kaya mundi nakutanga anina namundi maki, kana tau ya, ono nan raw nan dolati ko, doa na spot. Ningo lang nga, nikotay namundi maki, hindi kita ka namundi spot, kabakan duria kina na namundo maki, ena bukuni Voltec kakana, ena singa bimbi oya. Waya na nonda na maro takatiko na Fiji Day ni ambaki ongo ronondolu rosanga bulkawano kena sa kadiba kitauma datiko yani ena buku ni baka rao ni kena maro taki na Fiji Day ni ronondolu rosanga bulkavitu kana baka yadori taletiko nga kina na nangito rongo lebu e dandaw nanama kikina weekenda nandaw tiko na ngangandre ni biasarawa na rakavi waya ena ronondolu rosangabulu kabitu ena tinika may na tini ni singa tini ni singa ni okotoba kina ika tini kaono ni singa nimbuk ni giringiriani ena Bellows Travel rawan ni ko solibi ko sauma se sauma yani endona package member letter chiko na laki sarangito ongo ena rona ondolo rosang bulka bitu yana se rongo ena tatal manda ena mata ka binaka ni kuwa menda na nanumito ko kina ena buku ni tabi ena na bakit tabi tekiya dati ko kina ena singa binaka ena tayo raki kata-kata tiko weekend ato yung serene ena singa binaka ni kuwa ena tolo sa nabulka tolo tiko na degree na kata-kata yake ya sawat yani na winter da sala ko narumati Indo nan raki bo waya di sana wala kasarati ko may weekend nan raki kata-kata kasati ko buti ko ang spring and ang gauna and lakas romati ko ko sero go and on the talamanta maro iti ko ng bulan na sinabi na ka di ko kuruwa iti ko baka lebu and ang buko ni kata-kata

Ia na sero ya usana mai waka mwade tiu kina iwe kia ndai na mataka vinaka ende ndai. Me waka ngani sa mai tumbogi kia nda kosakoto ko ngauna. Usana waka mwini vinaka tiko wana Liverpool City Church ya na pukuni kia na toko ni tiko na nonda ngauna vinaka ongo. Roti kina iwe kia nda menda virungo di nomu tiko ena pukuni wengarabi ena singa waka ruwa ya ndai ndai. Ka waka mwini vinaka tali tek tali tiko nga na bukuni no na beba kani tiko baka yalo na nonda i tal tala tiko buli baka ngande ongo tal tala ya vita nda baka vini mina kina biki muni kimu sa baka vini na biki muni tal tala ya na bukuni beba nga baka yalo ni beba nga te kina na mataka ni kua ni mami kuku tiko ya bukuni garabi tabi ena singa vina kani kua biki muni toto kusara na lube viti ni siyama tiko mai ena sala ni kaka muraki ongo na penuata pangau siyama tiko mikina sa baka vini mina kiko ya ni kina nanto mo viti eserne ena nuni an dona nama kiti ko mai ena buku ni bengka rabi ena mata ka bina ka diko bikem ni nai bola mata bina sarba ka lebu nan dau nanama kiti ko mai ena buku ni bengka rabi mai na ono kina walu ena be ba ro wai to dako sana mai ya da toko mande ke me ada wana ma da ka tu mai ada na gai ber mo din do mo talkina ongo ga bini ana nuni ndau ni bengka rabi ni do mo bi te serne da bina na mitiko ena masu